0: magar undi. Gurire marumbe marumbo uze ngwibuno ubuze ugiye gukangura vukana na mama we
1: uramba
0: ze n'ukubaza aya nawe ndagukubaza
1: Aye kukubaza niba utabizi. Itangure.
0: Aye ze.
1: Uche amuri bisi ngakohereza.
0: Aba family y'umunsi ko munaba.
1: Akohereza hano.
0: Yes. Hano bigira amasano basaba kwinjira muri bisi ni.
1: Munara. Munara.
0: Niba yigira
1: none angira ko ntazi nyirarume w'umuntu cyo babatwana
0: tugerageza undumwe ndabona benshi batari kwitaba

0: 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars.
1: Are you ready?
2: Tatu zirenze minota 44 gitondo cyiza cyane ni Kiss Breakfast, Breakfast with the Stars.
3: Yeah, je ndashaka kuvugana na papi wo kuyindi kote. Papi w'umu papa, papi w'umu gabo urugo.
4: Mbaye ndi ndongora nitunge.
3: Aho twaba tugize amahirwe. Twaba tugize amahirwe watubwira kuri urugo ruhande nabwo turumenyereye cyane. Ufite abana bangahe?
4: Ubundi nago njya nkunda kuvuga umubare w'abana wanjye muri media. Kuko mu muco nyarwanda bavuga ko ntawe ubara abana.
3: Oya nta kintu bitwara ariko. Nta kintu bitwara.
4: Oya njye mvuga nziga. Nagira umugisha wo kubyara abahungu na kobwa. Yego.
3: Abahungu bangahe?
4: Mfite abahungu bane. Abahungu bane beza cyane.
3: N'umukobwa.
4: Suruvuta
3: rumuntu w'umugabo.
4: Si neza cyane.
3: Afite abahungu beza. Ari umwe nkunda. Noneho ejo bundi nabonye kuri YouTube ateka amandazi.
2: Amayi.
3: Inuwe creator. Urian mufana kubi.
4: Bamwita
3: Audrey.
4: Ndahiro Audrey.
3: Bose babise ba Ndahiro.
4: Cyane.
3: N'umukobwa na princess.
4: Cyane.
3: Itwa Ndahiro nde.
4: Bamwita Ndahiro. Arbi. Iyana. Vanessa.
3: Okay. Nga Ndahiro umupapa bameze ate mu rugo. Ubona abana bagufata bate ubona.
4: Nyuma y'ubuzima busanzwe tubamo bwo gushakisha. Iyo ngeze mu rugo nshimishwa no kugera mu rugo hakiri kare kugira ngo nasange abana baryamye. Kuko iyo turi kumwe bantesha umutwe bagira utwo banza uzi kugera mu rugo umwana akakuzanira sandare. Si kugera mu rugo umwana akabona ko hari ikintu akubaza urafata amazi ji cyangwa urafata icyayi. Ibyo bintu abana ni ishema rikomeye cyane ku bantu batarabyara ndabaha. Ubwo buzima none iyo ntari nk'inandi mu mpamvu z'akazi ndi hanze ubwo buzima ndabukumbura. Biri mu bintu bita nkumbura abana banjye cyane ku buryo numva ntabakureyabo. Kuko bo ubwabo bigeze ku rwego nkumbura kujya kureba abana kurenza uko najya kureba nyina.
3: Mama arimo aruva radiyo.
4: Arimo arayumva. Kugeza ubwo umwana wanjye muto afite umwaka umwe n'amezi agiye kuba abiri ariko bafite telefone ye. Kubera ko yajyaga afatiya mama we bakashwana ariko iteka ukabona nimpamagara inshuro nyinshi. Iyo mbonye ko ari video call aho n'abandi bose menya ko ari umwana umpamagaye. Bamamagara bisanzwe abanzi ko ari mama umpamagaye. Ariko urumva harimo itandukaniro.
3: Wamuguriye telefone?
4: Cyane.
3: Umwaka?
4: Yeye cyane.
2: Ajya guhamagara.
4: Kuko ntazi kuvuga. Ariko njye iyo turi kuvugana byanze bikunze mba numva hari icyo ari kumbwira. None iyo utashye waba ufite akamverope karimo imiti abana kakira ari guseka cyane. Noneho rero bigatera ipfunwe iyo ugeze mu masaha yo gutaha. Hari igihe ngera hafi yo mu rugo nkibuka ko nta kintu mutahaniye kandi aho hafi nta gihari. Bikaba ngombwa ko nkora urundi rugendo rwo gusubira kugishaka.
3: Kujya gushaka amverope, utahana amverope.
4: Cyane.
3: None se papi, ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose, urugo rurambyemo, rumazemo imyaka ingahe?
4: 11.
3: Imyaka 11. Experience y'urugo wavuga ngo ni iyihe mu magambo make?
4: Buriya nta rugo rwubakwa nk'urundi. Nujya no kubaka urugo ukavuga ngo ndeka nubaka urugo kuko narwigishijwe na runaka uzabubeshye. Kabiri ubundi urugo rudasenga ntago rwabaho. Ariko mubasha gusenga mukoze amakosa azana azarengeza akaba y'abanyamujyi basanga ari ikibazo cya Satani ushaka kuturwanya. Satani yangu urugo.
3: Satani
4: mukamushyiramo. No kubera no kubaha Imana no gusenga bikagaragara ko nyine Satani ashobora kuba yabijemo.
3: Iyo urakaye wo bigenze ute? Iyo hari ibintu mutumvikanye.
4: Iyo iyo ndakaye mfata kanya ngasenga.
3: Ujya mucumba.
4: Njya mucumba cy'amasengesho ngasenga. Ngaruka byarangiye. Kijambo riravuga ngo nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Ubwo rero agakiza
3: uri muri babagabo bi
4: namaze kubona ikintu
3: kishobora gusenya. Uri muri babagabo bihagararaho cyangwa uri muri babagabo bavuga
4: ati oya
3: pardon.
4: Wihagarayeho mu rugo ntago rwamara ukwezi. Byanze bikunze menya ko uwo mwahuye ndetse nawe ari imico ibiri yahuye inakuze itari imenyeranye. Ubwo rero guca bugufi bituma umwe abundi. Bigatuma umuntu avuga ngo karakteri za runaka icyo yanga ni iki icyo akunda ni iki. Iyo bimeze gutyo nkubu hari ikintu cyagiye banje kujya kingora cyane cyo kukubaza ngo urumva ushaka kurya iki. Kandi ubuzima bwa gisore abazi kwa mutwe nta muntu uri muri showbiz utazi kwa wa mukecuru watekaga igikoma na chapati n'imireti ni ariko igikoma cyane cyane umanutse arakoraga kandi akaba kwa mutwe mu kuko kuri umusahana bahanzi banyweraga igikoma. So hazi
3: ariko njyewe nzaho umureti umanuka kuganda
4: kama aho ngaho
3: naho
4: ubura rero umwe ariko aho ari kuri umukecuru cyari igikoma
3: yari umukecuru se nari zina nyiraho nge naragendaga nkadi irahira
2: abasaje banyweraga igikoma
3: ntabwo namenye ko ari igikoma
4: yawe habaga igikoma giteye ubwoba kabisa. Ubwo rero kubaza ngo urateka iki iyo mukira aba Jean Marie usanga hanini umudamu babazwa nuko utariye. Ariko iyo mumaze kubyara yari kumwe n'abana biriri abana bo ushaka kubirya cyangwa byihore.
0: Trending this week, new music. Kiss FM.